0: FCCP si na arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izu ụka. Iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa gaje na ayori ndụ oke ruru ha, inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya. Oke ruru ha, inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie. Oke ruru ha, inwetacha ego ha maka agamuzi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. 0805600200 maọbụ 0805600300 maọbụ ịga na www.fccpc.gov.ng maka ozi anụju. FCCPC, mkpalite ọmasịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị.
1: Maka ọtụtụ ndị nwe azụmahịa, ụbọchị ọbụla na gote ụzọ ahụ, ọnụ ọgụ, mgbakọ, inyefe ego, naira ọbụla dị mkpa. Ugbu a, tụlee echiche gị banyere akaụntụ e mere iji belata ụgwọ gị, Stanbic IBTC, na-ewebata akaụntụ Bismart nke 5,000 na nke 50,000 ya na akaụntụ Bismart Plus. Rite uru site na current account maintenance charges dị n'ime oke akwadoro. Ụgwọ Enterprise Online Charges n'efu maka ndị na-azụ ahịa ọhụrụ, ya na kaadị debit n'efu maka azụmahịa ndị ruru eru. Gaa na www.stanbicibtcbank.com. Ziburu ha email na enterprisedirect@stanbicibtc.com maọbụ kpọọ 0700 333 333. Ịmalite usoro n'ọnọdụ dịkwa ya.

0: anti nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na banyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Rubbers Limited.

0: ha bebe anọ maka na ha na arụ na ere na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
1: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
2: Exercise ya na Get Gold Ugoro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.
2: Hala akacha balm, akacha balm, akacha balm.
3: Subirila. A ga-enweriri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.